0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Isa pong mapagpalang oras sa ating mga kapatid. Muli nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga milagro ni Kristo. Ito po ay serye ng mga aralin po natin. Una na ating pag-aaralan ang tubig na naging alak. Base po ito sa libro ng John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Halimbawa mga kapatid, ang inihanda nating regalo. Isipin ang isang pagtitipon, isang kasalan o handaan ng pamilya. Maraming oras ang iyong inilaan para ihanda ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, biglang naubos ang pagkain o inumin. Ano ang iyong mararamdaman? Kahiyan, kabiguan. Ito ang eksaktong sitwasyon na naranasan ng pamilya sa Kana. Ang panghihiya ng kawalan ng alak sa isang kasalan. Kaya ngayon, titingnan natin ang unang milagro ni Jesus, kung paano niya ginawa alak ang tubig. Ngunit higit sa milagro mismo, pag-aralan natin ang tatlong lesson na nagbibigay buhay pa rin sa ating pananampalataya ngayon. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Sa ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at nandoon ang ina ni Jesus, at si Jesus ay inanyayahan din pati ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang maubos ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ko sa iyo nito? Hindi pa dumarating ang aking oras. Ang kanyang ina ay nagsabi sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At doon ay may anim na banga ng bato na nakatakda ayon sa paraan ng paglilinis ng mga Hudyo, na ang bawat isa ay makakalamang 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nila hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, iguhit ninyo ngayon at dalhin ninyo sa puno ng kapistahan. At dinala nila, at nang matikman ng puno ng kapistahan ang tubig na naging alak, at hindi nalalaman kung saan nanggaling. Tatapwat nalalaman ng mga tagapaglingkod na nagsiguhit ng tubig. tinawag ng puno ng kapistahan ang pangalawang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay naglalagay mula ng mabuting alak at pagka nalasing na ang mga panahuin sa kaiyon ng lalong mababa. Iningatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ito ang simula ng mga tanda na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Naway, bindisyonan ng Panginoon ang pagkabasa. Sa ating teksto, mga kapatid, upang mas maunawaan ang milagrong ito, kailangan nating malaman ang tatlong bagay: ang kahalagahan ng kasalan sa panahon ni Jesus. Sa kultura ng mga Hudyo, ang kasalan ay isang pesta na tumatagal ng 7 araw. Ang pag-ubos ng alak ay isang seryosong kahiyan, hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Ito ay tatak ng pagkabigo at maaaring magdulot ng panlipunang pinsala sa pamilya ng nobyo. Halimbawa, mga kapatid, sa modernong panahon, isipin ang isang kasalang walang pagkain para sa lahat ng bisita. Hindi lamang ito isang malaking gastos. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng paghahanda at pagmamahal para sa mga Hudyo noon. Ang pag-ubos ng alak sa kasalan ay katulad nito, isang pampublikong kahiyan na maaring maalala ng buong bayan sa loob ng maraming taon. Tingnan natin ang papel ng ina ni Kristo na si Maria. Ang ina ni Jesus ay hindi lamang nagsabi ng problema. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng kanyang anak. Kahit sinabi ni Jesus na hindi pa dumarating ang aking oras, si Maria ay hindi tumigil. Sinabi niya sa mga alipin, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay isang modelo ng pananampalataya. Ibinibigay ang problema kay Kristo at pinapahintulutan siyang kumilos. Ang 6 na bangang bato, mga kapatid, ang bawat banga ay may kapasidad na 20 o hanggang 30 na galon, halos 75 or 115 na litro. Sa 6 na banga, iyon ay humigit kumulang na 450 or 700 na litro ng alak. Ito ay hindi lamang sapat para sa kasalan. Ito ay labis-labis. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat. Nagbibigay siya ng may kasaganaan. Ang labis na pagbibigay ng Diyos, tingnan natin sa mga halimbawa ng Biblia. Nang pinakain ni Jesus ang 5,000 na tao, may 12 basket pa sa sobrang pagkain. Nang pagalingin niya ang sakit, hindi lamang bagya, kundi ganap. Ang karakter ng Diyos ay laging nagbibigay ng higit sa ating inaasahan. Ang aking Diyos ay nagbibigay ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan. Sa kuhalatian. Philippos 4 verse 19. Tatlong pangunahing lesson na makikita natin dito, mga kapatid. Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak, mga kapatid. Base po yan sa John chapter 2 verse 3. Si Maria ay hindi nagpanggap na walang problema. Hindi siya nag-alala ng walang ginagawa. Hindi rin siya humingi ng tulong sa ibang tao bago pumunta kay Jesus. Direkta siyang pumunta sa pinagmulan ng lahat ng solusyon. Tatlong hakbang na ginawa ni Maria. Kinilala niya ang problema. Ano yung problema? Wala silang alak. Anong ginawa pa niya? Nahakbang. Dinala niya ito kay Jesus. Hindi sinubukang ayusin na mag-isa. Ano pang ginawa niya? Nagtiwala siya sa kapasidad ni Kristo na harapin ito. Magbigay tayo ng isang halimbawa ng mga kapatid. Alam natin si Ana at ang kanyang trabaho, no? Si Ana ay isang guro na harap-harapang kinakaharap ang malaking problema sa kanyang klase sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang ayusin ang lahat ng mag-isa hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Isang araw, sa panalangin, binuhos niya ang kanyang lahat ng kanyang pagod at kabiguan sa Diyos. Hindi agad nawala ang mga problema. Ngunit nagsimula siyang marandaman ang kapayapaan hindi niya naintindihan. Ilagay mo sa aking mga kamay ang iyong pasan. Ang nararamdaman niyang sinasabi ng Diyos sa kanya. Ngayon, i-apply po natin sa buhay po natin. Anong kulang na alak ang mayroon ka ngayon sa iyong buhay? Isang problema sa pamilya, pinansyal na kahirapan, sakit, broken na relasyon, ibigay natin ito ngayon kay Kristo. Huwag hintayin na maging mas malaki pa ang problema. Next, mga kapatid, ano pa yung lesson na makikita natin dito? Sundin ang utos ni Kristo kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Base po dito sa John chapter 2 verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. Isipin ang kalagayang ng mga alipin. Sinabihan silang punan ng tubig ang mga banga, hindi alak. Sa kanilang isipan, malamang ay nagtatanong sila, tubig, para saan? Hindi alak ang kailangan namin. Ngunit sinunod nila at doon nagsimula ang milagro. Ngayon, tingnan natin ang katangian ng tamang pagsunod. Una, mga kapatid, yung tamang pagsunod ay ginanap nila. Pinuno nila hanggang sa labi o maapaw. Hindi kalahati, hindi halos puno, kundi puno, mga kapatid. Ano pa yung ginawa nila? Yung narinig nila, yung pinag-uutos ng Diyos o ni Kristo sa kanila. Agad, hindi po sila nag-atubili. Hindi sila nagdebate o nakiusap man lang bakit namin ito pupunuin, mga kapatid. Sunod na ginawa ng tamang pagsunod ng mga alagad, nagtiwala po sila.
2: sumunod kahit hindi nila naintindihan ang dahilan. Ito po yung mga ginawa nila. Ngayon mga kapatid, kung titignan po natin sa kalagayan ni Pedro doon sa dagat, no, tandaan ang kwento ni Pedro. Nang sabihin ni Jesus sa kanya, ilagay mo sa malalim na tubig ang iyong mga lambat para sa mahuhuli. Lucas 5 verse 4. Ang sagot ni Pedro ay isang modelo ng pagsunod sa kabila ng karanasan. Panginoon, nagpagal kami buong gabi at walang nahuli. Ngunit sa iyong salita ay maglalagay ako ng lambat. Ang resulta, napakaraming isda hanggang halos lumubog ang kanilang bangka. Ang pagsunod, kahit walang saysay, ayon sa lohika ng tao, ay nagdudulot ng labis-labis na pagpapala. Babala mga kapatid, no? Tignan natin. Ang milagro ay nagsisimula pagkatapos nilang sumunod, hindi bago. Kung hindi nila sumunod, mga kapatid, walang milagro ang magaganap. Ang ating pagsunod ay hindi nagpapatunay ng ating kakayahan. Nagpapakita ito ng ating pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, bilang aral, may hinihintay ka bang milagro mula sa Diyos habang hindi mo pa sinusunod ang kanyang mga utos? Ang Diyos ay nag-iimbita sa iyo na kumilos sa pananampalataya. Magsimula sa kaunti o munti, pag-aralan ang salita. Lumaban sa kasalanan. Maglingkod sa iglesia at panoorin kung paano magtrabaho ang Diyos. Ngayon mga kapatid, lesson number 3. Ang milagro ay para sa kawalhatian ng Diyos at para palakasin ang pananampalataya. John chapter 2 verse 11. At inahayag ang kanyang kaluhatian at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang Ebanghelyo ni Juan ay tinatalakay ang mga milagro bilang mga tanda, hindi lamang kapangyarihan, pinapakita, kundi mga pahiwatig na nagpapakita kung sino si Jesus. Ang bawat milagro ay may layunin. Ano yung mga layunin na yon? Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, palakasin ang pananampalataya ng mga saksi. Pangatlo, patunayan na si Jesus ay anak ng Diyos. Halimbawa mga kapatid, ang dalawang uri ng saksi doon sa kasalan sa Kana. Sa kasalan ng Kana, may dalawang grupo ng tao. Ang mga puno ng kapistahan na nagtaka sa napakagandang alak, ngunit hindi alam ang pinagmulan, yung mga pinuno. At ang mga alipin na sumunod kay Jesus na nakikilala ang pinagmulan ng alak. Ang parehong milagro, magkaibang resulta. Ang mga alipin ay nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Ang mga pinuno ng kapistahan ay nagpuri lamang sa kalidad ng alak. Ang tanong sa atin ngayon, kapag ginawa ng Diyos ang milagro sa ating buhay, kilala ba natin ang pinagmulan? At lumalago ba ang ating pananampalataya? Kaya, i-apply po natin sa ating buhay ang susunod na pagkakataon na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos, malaki man o maliit. Ipahayag natin ito sa ibang tao. Ibahagi ang ating testimony. Sapagkat ang iyong kwento ay maaring magpalakas ng pananampalataya ng ibang tao na nangangailangan ng pag-asa, mga kapatid. Ito po yung dapat nating isagawa kung meron tayong naranasan na miracle sa ating buhay para iparating sa atin ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Ngayon, mga kapatid, pangunahing mensahe, kapag dinala natin ang ating mga pangangailangan kay Kristo at sinunod natin ang kanyang utos ng buong buo, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kwalatian sa ating buhay at lumalago ang ating pananampalataya. Ang tubig ay kumakatawan sa ating simpleng mga kakayahan. Karaniwan, walang espesyal, pang-araw-araw. Ang alak ay kumakatawan sa kung ano ang Diyos na gagawin sa ating simpleng mga alok sa Kanya. Kapag ibinigay na natin ang ating tubig kay Kristo, ang ating oras, talento, pagmamahal, kahit ang ating pagod at pagkabigo, binabago ng Diyos ito sa ating bagay na maganda. Mapagkakatiwalaan at pinagpalang higit sa ating inaasahan, mga kapatid. Kaya ang pangunahing lesson sa mga oras na ito, magdala ng problema kay Kristo. At ang action naman nito, ipanalangin ang iyong kulang na alak. Pangalawa, sundin ang utos ni Kristo ng ganap at kumilos sa pananampalataya ngayon na araw na ito. Pangatlo, ang milagro ay para sa kwalhatian ng Diyos. Ibahagi ang iyong testimony sa iba. Paalala, mga kapatid, sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ang tubig na naging alak ay hindi lang isang kwento ng isang kasalan sa Kana. 2,000 taon na ang nakaraan. Ito ay kwento ng ating buhay, ng ating mga limitasyon na binibigyan ng bagong buhay, ng ating mga kahihiyan na ginagawang kagalakan ng ating tubig na ginagawang pinakamainam na alak ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang himala ni Hesus Kristo sa kasalan sa Kana ay isa sa madalas na tanong ng maraming mananampalataya. Makikita ito sa Gospel of John, chapter 2, verse 1 to 11. Mga kapatid, may ilang paliwanag kung bakit tubig ang ginawang alak ni Kristo. Marahil itanong natin yan. No, pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang himala ay tanda na siya ay higit sa ordinaryong tao. Ang simpleng tubig ay naging alak agad na imposible sa tao ngunit posible sa Diyos. Simbolo ng kagalakan at pagpapala sa kultura ng mga Hudyo.

Panginoon. Ang alak ay simbolo rin ng kasiyahan at pagpapala sa kasalan. Hindi ibig sabihin nito ay hinihikayat ni Kristo ang paglalasing. Hindi lahat ng alak sa Biblia ay nakakalasing. May mga nagsasabing ang salitang wine o alak sa Biblia ay maaring tumutukoy sa katas ng ubas na hindi fermented. Ngunit may iba ring naniniwala na fermented wine ito. Ngunit hindi para sa kalasingan. Hindi kinokondena ng Biblia ang pag-inom, kundi ang paglalasing. Maraming talata ang laban sa pagkalango. Sa Efeso 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak. Kawikaan 20:1, ang alak ay manunuya. Ang malinaw na pinagbabawal ay pagiging alipin ng alak at paglalasing. Tingnan natin ang mas malalim na mensahe ng himala. Ang unang himala ni Kristo ay ginawa sa isang kasalan, larawan ng kagalakan, bagong tipan at pagpapala ng Diyos sa tao. May mga grupo rin ng Kristiyano na nagtuturo ng total abstinence o hindi talaga pag-inom ng alak para maiwasan ang kasalanan. Habang ang iba naman naniniwalang pinapayagan ang katamtamang paggamit ngunit hindi ang paglalasing. Ngayon ang tanong, pwede bang uminom ng alak sa mga panahon natin ngayon bilang Kristiyano? Ang himala ni Jesus, tubig naging alak, nakita natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 2, verse 1 to 11. Kasalan po yun, no, sa ating natalakay kanina. Totoo, ginawang alak ni Jesus ang tubig. Ngunit ang layunin nito, tanda, sign, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at pagkakalinlan. John chapter 2 verse 11. Hindi ito utos o pahintulot na uminom, kundi isang himala na may mensahe. Ngayon, pangalawa, paano ba tinuturo ng Biblia ang pag-inom ng alak? Hindi simpleng pwede o bawal. May balanse na sagot po yan. May mga talata na nagpapakita na ginagamit ang alak. Sa unang Timoteo 5:23, uminom ka ng kaunting alak, alang-alang sa iyong tiyan. Ibig sabihin, meron tong gamit. Isa pong medicinal o practical, hindi para sa kalayawan. Pero malinaw din ang babala. Efeso 5:18, huwag kayong maglasing sa alak. Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manglilibak. Ibig sabihin, ang kalasingan ay kasalanan. Ano pa yung mga maaring itanong? Ano ang tamang conclusion, mga patid? Ganito ang balanse na pagkaunawa. Hindi absolutong pinagbabawal ang alak sa Biblia. Pero hindi rin ito in-encourage bilang normal na gawain. Mahigpit na pinagbabawal ang paglalasing. May paggamit sa limitado. Halimbawa sa medisina kay Timoteo. Mahalagang isipin po natin yung layunin ng himala, no? At aral sa buhay. Ang himala ni Kristo ay para magpatunay na siya ay mula sa Diyos. Hindi para gawing basihan ng lifestyle o tulad ng pag-inom. Mas malalim na prinsipyo. Sa kabuuan ng Biblia, mga kapatid, self-control, pagpipigil sa sarili.

Ito ay tanda ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. No, ito po yung lesson na makikita natin na nakita natin sa himala ni Kristo. Yung tubig na naging alak, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ituloy po natin ang pangalawang himala o mirakulo ng ating Panginoon. Ang pagpapatahimik ng bagyo. Batay ito sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Ang una, si Kristo ay kasama mo. Hindi ka nag-iisa sa iyong bangka. Pangalawa, ang bagyo ay may layunin. Ginagamit ng Diyos ang pagsubok. Pangatlo, si Kristo ang Panginoon, may kapangyarihan siya sa lahat. Ito yung pangunahing katotohanan ng aralin. Ngayon, mga kapatid, sino sa inyo ang nakaranas ng isang sitwasyong pakiramdam ay wala ng solusyon, na kahit gaano katigas ang iyong pagsubok ay hindi mo makita ang dulo? Tinawag natin itong bagyo sa buhay ngayon. Tinitignan natin kung paano harapin ang mga ganitong bagyo. Halimbawa, mga kapatid, kung maalala natin ang bagyong Yolanda, meron pong isang pamilya po doon. Isang pamilyang Pilipino mula sa Leyte ang nagsalaysay ng kanilang karanasan noong tumama ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Sa loob ng ilang oras, nawala ang kanilang tahanan, ang kanilang kabuhayan, at ang kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Sinabi ng ina, sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging sinisigaw ko sa Panginoon ay nasaan ka? Hindi ka ba nagmamalasakit? Ang daing na ito ay eksaktong salamin ng daing ng mga alagad sa bangka noong araw na yaon sa dagat ng Galilea. At ang sagot ng Diyos sa kanya katulad ng sagot niya sa mga alagad ay hindi ang pag-alis ng bagyo, kundi ang pagpapakita ng kanyang presensya sa gitna nito. Kaya ang mensaheng ito ay hindi ilang tungkol sa isang kasaysayan pangyayari sa dagat. 2,000 na taon na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa iyong bangka ngayon. At kung sino ang kasama natin sa loob nito. Ang Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41 ay nagbibigay sa atin ng tatlong malalim na katotohanan tungkol sa si Kristo bilang Panginoon ng lahat ng bagay, kasama ang bagyo ng ating buhay. Basahin po natin ang ating teksto. Sinabi niya po dito, at ng araw ding yaon, nang nagtataksilim na ay sinabi niya sa kanila, magtawid tayo sa kabilang ibayo. At nang maiwan na nila ang karamihan, ay isinama nila siya, gaya rin ng pagkakalagay niya sa daong at may iba pang mga daong na kasama niya. At nagkaroon ng malakas na bagyo ng hangin at tinamaan ng mga alon ng daong na anupat ang daong ay nanganganib ng mapuno at siya ay nasa hulihan ng daong na nakatulog sa unan. At ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay namamatay? At pagbangon siya at sinaway ang hangin
at sinabi sa dagat, tumahimik ka at pumayapa ka. At huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? At sila'y natakot ng malaki at nagsangusapan sino nga itong taong na maging ang hangin ay ang dagat ay nagtatanda sa kanya. Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41. Pansinin ang dalawang kahilingan sa teksto na magkaibang uri. Ang mga alagad ay nagtanong. Hindi magkaibang uri ang mga alagad. No, hindi kabaga nagmamalasakit. Mula sa takot, si Jesus naman ay nagtanong, bakit kayo natatakot? Mula sa pagmamahal at pagnanais na palakasin sila. Dalawang antas ng pananampalataya. Ang ating mensahe ngayon ay nakatuon sa pagpapalipat mula sa unang tanong patungong ikalawa, mga kapatid. Tatlong mahalagang puntos ang dapat maunawaan bago natin talakayin ang mensahe. Ang una, mga kapatid, ang dagat ng Galilee, hindi ito maliit na taguan ng tubig. Ang dagat ng Galilee, tinatawag ding dagat ng Tiberias, ay isang lawa na may sukat na 21 na kilometer. Ang haba at 13 na kilometer ang lapad. Nakapaligid ng mga mataas na bundok. Ang geografiya nitong ito ang dahilan kung bakit ang mga bagyo ay biglang sumasalarin dito. Ang mainit na hangin mula sa disyerto ng Judea ay nagtatagpo sa malamig na hangin mula sa bundok na lumilikha ng mabilis na mapanganib na mga alon na maaring umabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas. Ang ilang kasaysayan ay naguulat ng mga aksidente sa dagat na ito na nag-aalis ng buhay kahit sa mga bihasang mangingisda. Ang alagad na mangingisda, sila po ay mga eksperto na natakot. 4 na 12 alagad, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, ay mga profesional na mangingisda na lumaki sa paligid ng dagat ng Galilea. Ang katunayan na sila ang taong pinakapamilyar sa dagat na ito ay natakot ng labis ay nagpapakita ng tunay na antas na panganib ng bagyo. Hindi ito isang maamo na bugso ng hangin. Ito ay isang buhay o patay na sitwasyon. Halimbawa, mga kapatid, sa totoong buhay, kapag ang isang bihasang piloto ng eroplano ay nagsimulang mag-alala sa panahon ng paglipad, alam ng lahat ng pasahero na seryoso ang sitwasyon sapagkat ang mga piloto ay sinanay para sa mga emerhensya kapag sila mismo ay nag-alala. Ibig sabihin ay lampas na ito sa kanilang kakayahan. Gayon din ang mga mangingisda, alagad ni Jesus. Kapag sila mga bihasa sa dagat ay natakot na, ibig sabihin
ay tunay na mapanganib ang sitwasyon. At sa gitna ng ganitong takot, si Jesus ay natutulog lamang. Ang salitang tumahimik ka sa Grego, mga kapatid, sa original na teksto ng Marcos, ang salitang ginamit ni Jesus para patahanin ang bagyo ay siopa, pephi, moso. Literal na tumahimik ka at manatiling tahimik. Ang salitang pephemoso ay isang salita rin na ginamit ni Jesus nang patahanin niya ang mga demonyo. Marcos 1:25. Ito ay hindi aksidente ni Marcos. Ang pahiwatig ay malinaw para kay Jesus. Ang bagyo sa kalikasan at masamang espiritu ay parehong nasa ilalim ng kanyang soberanong otoridad. Tatlong pangunahing lesson, mga kapatid. Ang una, mga kapatid, si Kristo ay nasa iyong bangka. Hindi ka nag-iisa. Marcos 4:36 ay isinama nila siya gaya rin ng paglalagay niya sa daong. Ang isa sa pinakasigasig na detalye sa buong kwento ay ito. Si Jesus ay isinama nila, siya ay kasama ng parehong bangka. Hindi siya nagbibigay ng instruction mula sa tabing dagat. Hindi siya ligtas sa dalampasigan habang ang mga alagad ay nasa panganib. Siya ay nasa loob ng parehong sasakyan, kinuha ng bagyo. At sa gitna ng lahat ng iyon, siya ay natutulog ng mapayapa. Tatlong katotohanan tungkol sa presensya ni Kristo. Ang una, si Kristo ay nagkatawang tao upang maranasan ang ating kalagayan. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo. Pangalawa, ang Espiritu Santo mananahan sa ating puso ay tinatawag na tagapagpanatili. Isa na sa nanatili, hindi umaalis. Pangatlo, hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. Ito ay pangako, hindi lamang hula. Paalala, mga kapatid, sa pagtulog ni Jesus. Ang pagtulog ni Jesus ay hindi kakulangan ng pagmamalasakit. Ito ay katibayan ng kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos Ama kahit sa gitna ng bagyo. Si Jesus ay tao na nakapagod at siya ay nagpahinga. Ngunit sa isang oras ng tawagin ng kanyang mga alagad, agad siyang gumising at kumilos. Ang Diyos na natutulog sa ating palagay ay hindi tunay na wala siya. Naghihintay ng ating tawag. Mga kapatid, halimbawa na lang, ang ama sa tabi ng sakit na anak. Isang ama ang nagbantay sa tabi ng kanyang anak na may mataas na lagnat. Buong gabi sa isang sandali, nakatulog siya sa silya, pagod na pagod mula sa trabaho at nagbabantay. Nang gisingin ng anak ang ama, agad itong nagising at tinanong, "Okay ka ba? Kailangan mo ba ng tubig?" Hindi siya natulog dahil wala siyang pakialam. Natulog siya dahil kailangan ng kanyang katawan ng pahinga.
Ngunit ang kanyang puso ay laging nakatuon sa kanyang anak, ganito si Jesus. Sa ating buhay, kahit sa mga sandaling pakiramdam natin, siya ay tahimik o malayo. Ang kanyang puso ay laging nakatuon sa atin. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Sa anong bangka mo ngayon ay pakiramdam mong mag-isa ka sa isang mahirap na desisyon, sa isang masakit na relasyon, sa isang sitwasyon wala kang kontrol. Huminto ka ngayon at alalahanin si Jesus ay nasa iyong bangka. Maaari kang lumingon at tawagin siya. Siya ay kasama mo. Lesson number 2, mga kapatid. Ang tanong ni Kristo ay nagbubukas ng bagong pananaw. Sinabi niya sa Marcos 4 verse 40. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya?" Pansinin, ang tanong ng mga alagad ay hindi ka baga nagmamalasakit. Ito ay isang ukasasyon na nakabalot sa takot. Ang sagot ni Jesus ay hindi depensa, kundi isang tanong na nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng lahat ng bagyo agad. Minsan, siya ay nagtatanong muna at ang kanyang mga tanong ay hindi para ikahiya tayo. Ito ay para itaas ang ating mga mata mula sa laki ng bagyo patungo sa kanyang kapangyarihan. Bakit ginagamit ng Diyos ang mga bagyo? Una, mga kapatid, upang malaman natin kung sino si Jesus. Hindi sapat ang kaalaman, kailangan ang karanasan. Sino nga itong tao na maging ang hangin at ang dagat ay nagtatanda sa kanya? Marcos 4:41. Ang tanong na ito ay lumabas mula sa isang bagyo. Pangalawa, upang malaman natin kung sino tayo. Sa gitna ng kaginhawaan, madaling isipin na matibay ang ating pananampalataya sa gitna ng bagyo. Nalaman ng mga alagad ang tunay na antas ng kanilang pananampalataya. Ito ay hindi pag-alipusta. Ito ay pagtuturo. Pangatlo, upang lumago ang ating pananampalataya. Ang kapaghetian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Roma 5 verse 3 and 4. Ang pananampalataya na hindi subok ay hindi pa ganap na umuunlad. Tignan natin mga kapatid ang pagbabago ng tanong. Natatakot, walang pananampalataya. Hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay? Isa sa mga sinabi ng mga alagad, nakatuon sa laki ng bagyo. Mga kapatid, yung hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay. Ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Kung nagtitiwala, may pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami. Sila po ay nagtitiwala. Kung ito ang kanilang sinabi, nakatuon sa laki ng bagyo. Nakatuon sa kapangyarihan ni Kristo kung sila ay may pananampalataya. Pero
nakita natin wala silang pananampalataya. Nakatuon doon sa laki ng bagyo. Akala ay natutulog ang Diyos. Walang pakialam. At dahil dito, wala silang pananampalataya. Ngunit kung may tiwala po sila, may pananampalataya. Alam na kasama niya si Kristo kahit tahimik siya. Walang pananampalataya, natatakot kahit si Jesus ay nasa bangka. Ngunit kung may pananampalataya, nagpapahinga sa presensya ni Kristo. Mga kapatid, diyan natin makikita yung walang pananampalataya at may pananampalataya. Natatakot, walang pananampalataya. Nagtitiwala, may pananampalataya. Halimbawa mga kapatid, ang estudyante at ang mahirap na pagsusulit. Isang mahusay na guro ang nagbigay ng napakahirap na pagsusulit sa kanyang klase. Nagprotestante o nagprotesta ang mga estudyante. Guro, bakit mo kami pinahirapan? Hindi ba dapat tulungan mo kami? Ang sagot ng guro, ang layunin ng pagsusulit ay hindi ang inyong pahirapan, kundi ang ipakita sa inyo kung saan kayo mahina upang mas mapalakas ko kayo. Ang mga bagyo sa ating buhay ay katulad ng mga pagsusulit ng isang mabuting guro. Hindi para sisihin tayo, kundi para ihanda tayo para sa mas mataas na antas ng pananampalataya. I-apply po natin sa ating buhay. Sa iyong kasalukuyang pagsubok, huwag itanong lamang, bakit Panginoon? Magtanong din, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamagitan nito? Panginoon, ang pagbabago ng tanong ay nagbabago ng perspektibo at ang pagbabago ng perspektibo ay nagbabago ng ating karanasan sa pagsubok. Next, pangatlo mga kapatid, lesson number 3. Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay. Walang exemption. Marcos 4:39. At nagbangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at tumayapa ka. At huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. Sa iisang utos, walang ritual, walang special na seremonya, walang pag-akyat ng panalangin sa Ama. Si Jesus ay nag-utos sa natural na kalikasan at sumunod ito. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na pahayag ng kanyang pagka-Diyos sa buong bagong tipan. Ang awtoridad ni Kristo bilang Panginoon, Panginoon ng kalikasan, sinusunod ng hangin at alon ang kanyang utos. Si Kristo ang may lalang. Sa pamagitan niya ay lahat ng mga bagay ay nanggagawa. At alinman sa lahat ng nanggagawa ay hindi nagagawa kung wala siya. John chapter 1 verse 3. Panginoon ng espiritual na mundo. Ang parehong salita na ginamit niya sa bagyo ay ginamit niya sa mga demonyo. Walang kaharian ng kadiliman na hindi napapailalim sa kanyang awtoridad. Panginoon ng ating mga bagyo. Kung may kapangyarihan siya sa hangin at alon, meron ding kapangyarihan siya sa iyong sakit, pagkawala, kalungkutan, galit at takot. Ano pa? Panginoon ng panahon. Siya ay nagsalita sa tamang panahon. Hindi agad, hindi huli,
kundi sa kanyang perpektong takda. Ang ating problema ay gusto nating kontrolin ang timing ng Diyos. Ang pinakamalalim na milagro, mga kapatid, pansinin, pagkatapos patahimikin ang bagyo, si Jesus ay nagtanong tungkol sa pananampalataya. Ang pahiwatig ay ito, ang pinakamalalim na milagro ay hindi ang pagpapatahimik ng hangin at alon, kundi ang pagpapatahimik ng takot at kawalan ng pananampalataya. Sa loob ng ating puso, ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa, Filipos 4 verse 7, ay pinakadakilang milagro na maaring gawin ng Diyos sa isang tao. Halimbawa, mga kapatid, ang dalawang uri ng katahimikan. Isang batikang pastor ang nagkwento ng karanasan ng dalawang magkaibang tao sa parehong hospital na may malubang sakit. Ang una, nagpakita ng panlabas na katahimikan. Hindi umiyak, hindi nagreklamo, ngunit sa loob ng kanyang puso ay puno ng takot, galit, at pag-alala. Ang ikalawa naman ay nagpapakita ng katahimikang mula sa loob. Alam niya na sa kamay ng Panginoon ang lahat. At ang kapayapaang iyon ay nag-ihiwatig sa kanyang muka kahit sa gitna ng sakit. Ang unang uri ng katahimikan ay pinupwersa, ang ikalawang uri ay ibinigay ng Diyos. Ito ang katahimikang sinasalita ng Marcos chapter 4 verse 39. Ang dakilang katahimikan na hindi lamang sa labas kundi sa loob. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Anong bagyo ang gusto mong iharap kay Kristo ngayon? Hindi lamang ang panlabas na sitwasyon, kundi ang loob ng iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patahimikin mo ang bagyo sa loob ko, ang aking takot, pag-alala, at kawalan ng kapayapaan. Siya ang Panginoon at ang kanyang utos ay umaabot din sa loob ng iyong puso. Ano yung pangunahing mensahe ng milagrong ito, mga kapatid? Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay ay kasama natin sa iyong bangka. Hindi siya laging aalisin ang mga bagyo, ngunit lagi siyang kasama sa gitna ng mga ito. At ang kanyang panahon, pinapatahimik niya ang lahat para sa kanyang kalawahatian. Isang hamon sa lahat. Ang mga alagad ay natakot kahit si Jesus ay nasa parehong bangka. Ang tanong sa atin ngayon, ginagawa ba nating lalong malapit kay Kristo ang ating pagsubok o tinatakasan natin ang Kanya dahil sa ating takot? Ang buhay na pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ang pagpili na magtiwala kay Kristo kahit karamdaman ng takot. Kaya ang mensahe ng kasaysayan na mga kapatid, ang mga alagad na iyon na natakot sa bagyo, mga katulad ni Pedro, Santiago at Juan, ay naging mga martir na namatay dahil sa pananampalataya. Ang lalaking iyon ay natakot sa bangka, ay naging lalaking nagpatahimik ng mga bagyo sa panalangin at nagdulot ng libu-libong kaluluwang tumanggap kay Kristo. Ang bagyo sa Galilea ay hindi dulo ng kanilang pananampalataya. Ito ay simula ng pag-alam nila kung sino ang kasama nila sa bangka.
Mga kapatid, pagwakas na salita mga kapatid, sapagkat ako ay kumbisido na ang kamatayan man o buhay o mga anghel o mga pamunuan o mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating o mga kapangyarihan o kataasan o kalaliman o anumang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma chapter 8 verse 38 to 39. Ang Panginoong Diyos, ang ating mahal na Ama sa langit, ay nagdadala ng kanyang bugtong na anak hindi lamang upang patahimikin ang mga bagyo ng kalikasan, kundi upang harapin ang pinakamalaking bagyo ng lahat, ang ating kasalanan, ang ating kamatayan at ang ating paghiwalay sa kanya at sa krus at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Napatahimik ang bagyong iyon magpakailanman. Ngayon mga kapatid, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos ng ating pinag-aralan. Panginoong Diyos o mahal naming Ama na sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan na may bukas at tapat na puso, tulad ng mga alagad sa bangka. Marami sa amin ngayon ay nasa gitna ng aming sariling mga bagyo, mga sitwasyong nakakatakot, mabigat at wala, at tila walang katapusan. At madalas, tulad nila, ay nasa isip namin na ikaw ay tutulog, na hindi mo kami narinig o hindi mo kami pinapansin. Ama, patawarin mo kami sa mga sandaling pinag-aksyunan namin na sinasabi namin hindi ka nagmamalasakit. Patawad mo kami sa aming maliit na pananampalataya at malaking takot. Patawad sa aming pagkalimot na si Jesus ay nasa parehong bangka namin. Salamat Ama sa aming na kahit sa aming pagdududa, ikaw ay nanatili. Salamat na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago kahit ang aming pananampalataya ay nanginginig. Salamat na si Kristo ay Panginoon ng kalikasan ng espiritual na mundo at ang aming mga puso. Ngayon, Ama, inilagay namin ang aming mga bagyo sa iyong mga kamay, ang mga bagyo sa aming pamilya, sa aming kalusugan, sa aming kabuhayan at sa loob ng aming puso. Patahimikin mo ang mga ito sa iyong panahon at ngayon ayon sa iyong kalooban. At habang hinihintay namin, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, git sa lahat pag-unawa. Sa ngalan ni Jesus, at patawarin mo kami. Amen.